0: Bagay unti anna.
1: Ang gusto na nga.
2: Bagaiman ko sa cedo.
1: Ang cedo sa manate. Bapa cedo sa cedo. Bawit at mention ang iyo. Besan dia ba?
3: Dia macam besan.
1: Besan dia ba?
3: Dia macam
1: besan dia
4: macam
1: besan dia
4: macam
1: besan
4: dia macam besan dia macam
3: besan dia macam besan dia macam
5: besan dia macam
3: besan dia macam besan dia macam
5: besan dia macam besan
3: dia macam besan dia macam
1: besan dia macam
3: besan dia macam besan dia macam besan dia
6: macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan
2: dia macam besan dia
6: macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan dia macam besan